Champion niya la or man. Pare nga nga. Anyal dari. Mami nga nga. An me joro. I'm just a true one story from long time ago.